0: manyenga ki ntonyo robo ene bwasan
1: ne family boy go yanya gosrabana rinya kwana omae korwa sekenyoro kya masagori ondonga nyari bari cha che county ya kisi nero ya ruru ko boli go cha sebyo mbe byo tukigo tukana ko ene kya obo ene boy kirani we ko bwatkana no go kwa kwa ye okwa bwatirani go na bo busabanya nyimbo ba rapid ai go mucho Nairobi ukwana sinka yanya gosrani go yo mobu ya Mateyu Evans Ochoi ate birubuna nige family yure na mayanda na ko gani obo ene bo manyikana iguru yo go kwa kwa ye banad Ochoi ni gaga ni abo sabugo tukana komanya bonsi ababu atrana sikibekyo asinya gusiraro beriko eni wali tukoli alera senka ya yense mu ya masabo amasago nyari bali chache
2: mwano yo noye bwendo ya no sirire oitere tu Nairobi aseseri wono ndero mu bero ayo ikire ga iga otaka ikinyoreke gimagito kia botondo na masago na gusi engima aso bwenge otore no mo chano monene kara richiko liko tanga karu munta abwatiro iru aseseri ni gabwenere taga ari kerwe mastaka e airu kotini aga ambigwe ne serikali nga mogoso kia korete na kiribone kero to kunyora nga bali yega nga mwana gaite ire police akanyore kana nga bono kuwere iroro abotore ne riyana ri nento gosaba omonene bwa basigali uyo IG achunguse gente kana ipoa achunguse ga kogera tiligento kerikyo kogo kisana because this are Kenyan akona right ya kuishi na ende intune family to kobolinga serikali tubatiria mangana ya century ndonge
1: na rai kurwa sms cha mangana mayomo tigerere na ende chinsa ibirantu ya nyora century yobwenye elieta drusela obiero

0: Akuru kwa Clement obiria makweli taligo chora na bakwira no nyene binwerere no nyena abangi na bari konyora bana batiga bana ya iraba goto ya bono kuba yani toliko manyange formula teyo formulero teyo abana konyeba ikirese miaka yabo eliye korukubuna prime banambaro konyoro mwana ga kulire sukuru gose ngo graduate yarenge gose form 4 akolire gose university yarenge gose bono nali konyari ikirwe merimari ro musaro yomo kwa manyawa tebinga bona ya yemu gano twarikire bakose nyunga bono nga yogo chakira nga yogo chuti yani ta yekolimego yani ngabu no mugaso yani go kolimego mugaso gatinza asta igurwe kero monda ikira so bwa bwa yebokoro kubuna prime pole sana ochia sevens bali mosiriri abameno yani formula teyo nyasaye bwe ko bwato bo bisibo bo mboiga na kyoko wera abande bago tebanga no bwenge aye kora maya Rogers nyarike ni nkoro chikoro Amsterdam Netherlands so tebe kibage kiya na bago kwa baga nere bali bako ni abamu abo engore nene jina Clarkson omenya ni nkoro chikoro kayole kibage kiya good morning kazi na maiga mange gochia asema mumeno perisi waro Victor Mondo na Dolphin kwa baga nere maya oyoris pa waro Boniface mubisa koro chinsimu tia kirwa iveno nori meyo omo Rovelio, Douglas unga nkuruma Simba, Samson Nyali, Bokuruma na Masiti, abo igo ogetonte Ramani Frank kuruwa Nairobi maigangayu a Friday. Good morning nyandika sira kuruwa nyachoko choko, sokuru kibando moseti ninkoroche kibage kia, pita borulio kuruwa kibradi si boda boda, ba maigamangabo kubaga niliyabonsi mayo mayo justice kuruwa utawala isomba Christopher, akurumba kasi, pita kefa kuruwa motrume si bo igo maigangayu amange a Friday yuna ngalero ndiringo takatuto wate si mieye meye mo yani elie tatoko genda gende kia gara lero turo chinchuma na etu meya bere na mangana mange etu wabugete ngilinero ya sarigete liri abana basire tiyo bugima na ende bono etu meye gaba iboli nyoko wato mwano le public secondary boarding tali body onyoko wato mwano le skuru ya secondary ya serikali wani uko na kuligi liye simi uko na kuganyana ki ababa itongo vyo kabale kusena ki wano tuwa hente next abale nde nabotoko na kusaba iganga angu ikabale china mbagete ili ndepo nomo ikoyo mobe osire kia gara bago si ba, wano buna wanyo kurangiru chesu kuna kinchumo ya bana nchumo bosa igotu wano wateba bono ba muire lakini rende kakichana inde mba itana antonyo robo salina makweli onsi mbiyato nabotoko ndaibune nzere irubono kwa ranyura nga naye kwa renge miyake meke na ayo kara minyo kiense ono toka ndabuniri nche kakitamba itana kakitamba asamba na kakitamba asalie bintu bono tukatuna koga ndaigo na bagoto ira leja sengenge kurungumo mambiengi ya kote bagutia sekira oyo mo ngenange ni agresi ni kuroche dino voiko lame kububanya rombe kurungara Nairobi Fredo Nduko kurubitare bonchalibo morenda Victor Mondo kurua amilimani Dominic Masulu kuru Westland si Jones Fundi amenya kurua Karene Amos Yosano kuru Mountain View Avini Mochoge kururi ya bo Simba Yeramani kuru Nyabitunwa Jeneto Unkoba Umotukuru Teresa kuru Kionganyo Alex Kururianya Mwamo, Maiga Mange, enda nimbese kuru JKIA, kwa abaganiria ama yabonsi pe, Maniyo Defender Edwin Mwebe kuru Kitengela, Douglas Obaye kuru chinse mochirichia Anya Sume, Maiga Ngayu ye eke bago na bago Aya Efurahide, nekironte tukubwate simi yao iga, edinde nkoiwere nga nake, egesa?
1: Aroma kogati.
0: Karibo.
1: Wakire buya.
0: Wakire buya.
1: Kana di masai kuruwe sani.
0: Mbiya mono mbiya monege sa. Ok ya tarukire. Kero ntagete tuoko watra wango wango iganyi. Welie tanga mbiyore. Mbiyore gesa.
2: Akati. Kara guani de diyo mae gong guani.
0: Ok.
2: Maitia makakati.
0: How are you?
2: I'm fine.
0: Aye baby mbiyore.
2: Missing you too.
0: Ngwati tene chinsu.
2: Na tene chinsu na baya ke kambura ale ko etan ko rangeri nto mera no mukinya ko entere chinsu na Nairobi angu ona ga ena ambe emboto makongo tiga ki no nota nyebu ati.
0: Tebe ke zrani ko ena ambo be ke chinsu ti ane mbukinya jingi kere. Ege sa. Wa kire biya.
1: Ni zamana jawo jawana anda e tema na ye kire ti umenga tari ambu gito biya.
0: Biya monege sa.
2: Lokati. Abande
0: nchi nzuwa wate. Bona toy wetu batevre. Moena mbambe kera mbuginya. Okay,

0: Alegue sa.
1: Alegue sa rite ya kire.
0: Wa kire biya.
1: Isabela mwangu guru kitengela.
0: Okay, biya mwana Isabela maiga mangege sa.
2: Aye, makobati.
0: Yes.
2: Bakire, mwangu kare sa mwajirenga.
0: Biya mwana biya mwanege sa.
1: Hello.
0: Yes.
1: Makobati wa kire.
0: Wa kire biya.
2: Biya
0: mono, biya mono, okay. Kero nga nye te igairi ndo manyanga nga yu, okay. Bwa trete no so ase chinsenye.

0: akoro kwari kane kasi ni amatuka ya nama berenda naboko buganga bono oyoke genetenga nere pipo ba okumbe esenge nto yeke mogose biberenga irende nande bikorweranga oyomo muromino noyo mpipo bao ero boya tkere chibachinsa isa none mo chiabo nmo basona somorbole bomo sineke bago toko bora niganga ere buyere bube ikiagera bone kerota iyo ange monto mosata na yo motu buenka no mongi na naba mangana ago ichora ilinde bono kwa tebana ki bono momuro mino naro yo buwege nete gosino yo waso mete gosino momuro mino neba no monene neba momuro mino tu ndeye morindo kwa matebi nga nkenche kerigento kete murugi nko gendari nge gose westani gose nko gendari nge sobe matanga nakari na lero chuma kora kimo minyo keri na bintu binde nga bono momuro mino nero ole mostari obo siya sogo koba angire bintu bia mwao biri o murugi atariko nyara goikera ni kia gara noroche na yomo tuwe nkangaru ole erebu ya gose erebo be ya kera ngele kia oiga goitera se esimiyege sa okay, boigo na boko kibeka goitera se WhatsApp na boigo elinde toke nyore iganga na kia ayoro chenganeye erebu ya gose erebo be ase kukonywa na mumurumi ni kia gara toro chini mumurumi no aya kuru pipeline Nairobi obede ntabo sito ote batu bionesti njega kiti nguwa nchirana yani nga obega kiobede oligeteke songe kenge baka na I'm lost obede temondi kereke usi iya this is English is very much roasting me ai noenya kakate I think moka ijuma eke usi giasira ata Alex nyamwa musasa umeandika kiswahili kimejana na kingeresa temango yori keke usiki arawane point ya siti la buka tikabire dakila singa kurumasimboko teba nobo maenense ya lero ya asari kire yani toko ege na mumuro mino unga bacha ake kunya kuira na chisabari na mukao ehe tiga obo wale bobe aroro bono dakila ingo bono kukuira pipo bao academic day nekari eme kono bune yoro chonye nabane sukuru wate vikuna kikasa ambiri tia mambi boi inga kibono kukora rende Alegesa.
1: Alegesa.
0: Karibu.
1: Kare tiro mchataro mjo ine nya kuliko zeme tena anguru.
0: Mhm.
1: Mchataro ino mja tapisa lakini ndonda dawa iga.
0: Mhm.
1: Kumu te yanda alege simu ane na mumro minta na kesi abwa ni rama te gento gete na gento gete.
0: Mhm.
1: O kuni kete to weta wanti we kwa manyana.
0: Okay.
1: Mwana na ikingo nyanja.
0: To kwege na mumro mino.
1: Ayo pinde ye pinde ye na ngai pinde pinde ta umundi apana.
0: Okay, Haya, sibi no rambwe a korinya bituno gote bapo mimi siwezi kubali ata nigongea. Ala. Your brother pugana bro, what are you saying? Aya, Chelsea chairman ni nkoroche, you are writing a lot of English, I've said it today, English is not English, just try, kegusi is better, the English, Rogers Nyaliki, is just very tough today and difficult on me. Finish for Miria Goteva, I got out Mogirango Moga, Magoso Tayo, Na boko nyora, tubu atibirengeli bindira, kini goetera savanto, iyo mungwa narote anga, Okonyora bona abantu bakonya kuriye likuruenze marakina ndetika ndago tebiga firis ama na bantu mbali batata kiriti ti family tinda maya okonyora ngo yono mwano mino mwege na ine nabo mwakinamo mugastra kuiga mugakora kore bintu bono kwa manyere goikira asenga ki wasokire gusewe watira ande bono kwa manyere koira na gotaiga bono aiga kwa manyere konyoranga mumuro mino neroko ogutumia kokokorera ki ekeneke abantu bamanya kuruense mobu nabataga batakiritia maya mwanya bantu ababe bataka gotebanga kibono erinde babasalerani bona aya na mumuro mino mwanyora mojo bono mwatakire koira nebina mwatakire kugamba gamba mwana noyo no mumuro mino mwainge byara kini bone senge nto yemekono yabantu bese mutinda mwamu abana banyarebe bali amo bakokora ibintu byabo bya Umwano gosonye mumuro mino munga okwete bono na bomutigarete babere nayo kagenda isiko mumuro yo monero renka bono mumuro yo mino renka nere mugutumia magendere biasara chi project cheno kirege nta bana baino nero ko e family ere bya tikabana saitani atata korense mo in the form of abantu bagwe korukaya bono bataka kuriki bake namba yo mumu nande naye bagota basa bana kinkonye ngenda namba ye brata yao kwa bae namba ye brata yao kare isiko Wama ne wotaka kumotumere chimesiji bata etu anyore brother ya brother ya otikete nka nega alibo tuko bago chana mokao. Kumbe mba manye tiko seno moiri wa mokao uru wara botuko. Bono mwami nyoka mochiko mosugulikira nyakitari bono mokare koru na mo. No bakare koru. Nga tuwa banyora chinsa kete iga botuko sana. Bago cha. Yani tengote nga mwanya bantu naba be. Bantu naba be. Dika nikata kwa tebe. Mwanya bantu naba be. Firis fumiria agote bayani magoso taiyo rakini na boko nyora etu kwa tibirengere libinde rakini ya bantu wata kakobabe kirira mangana mpaka mwaita na nomo gako nomo gako oita na namumuro mwavo lingana linene mwege nane daande motika mangana ya bantu na linyo mayano irate nene naande mwabe katimbebe kwa roli amangana ya bantu yani yako gira Firis baka bamraba mwababa itana. Nani maneno tu ya watu kutoka nje wenye wako na kinyongo huko wanasikia vibaya buna bana bomongonoyo wakagendeta ba aba murengeje kwanza nye batike tubarenge chintakana osonye bakinere tobokon bone nka ya takire korone kanenga ayayayash eno korang na eren ya gote babobe mumuromeno tali kuegeneka obe bono lendo nye mo kuegena mumuromeno mo kuegena mukaba ndo bagote ba mukungu nekereche mukungo yo o enjera kwa molete tetali omeno. Wana na mumuro mino neretali kuwe gene kaino kubono ngolendo urachabwe gene. Tuka chande geti. Line timokote yoko tebaiga. Ebi ntu ebi mbiro na inde tuwa biro line mono. Intubu na basubati tika tobe geme paka. Sababu wa basacha ambarabu mbabu atipo soku. Nonya na bantumbali bago tuwaru na isebiara. Nevi kongu na ande nevi omo. We. Iyo sasa ne complicated. Aya. Yani imbu ya gutwaru bwa matubu ya nabana ba mino rakini kwege na mumuro mino buna kulendero mochi ogocha kuboka onyore eserekari ya tenchi ukari nande ogotiga close relationship between temu temo the relationship grows every day ngo kumyore nowadays water is thicker than blood kakasin water is thicker than blood nande kegolieke yani kego ogotebe ikego kolini me ya okere ehe okororo mokungu bakunya kubwaterana na mumuro mwabo umosata bamanya goito mosacho uri batigara barabuboka batwara ine ine some cases okonyora gose bakorire mistakes maybe mokungu bwatiro bolito bo mumuro mwabo umosata yasinya bono na kibago kora gose babwatana baibero mosacho ye bamanya okokora kuibali bago mukungu agoseli kubayi ba moita egere batu ale freedom yabo na bokorosa kain na baitete abeli omwabo aya lakini rende kain bono mbali kurwanira mugose nenda mwamu yalenge lakini yena nda mwamu na begota yo kwa igure yani si complicated nga yani bono konyora bono mukao babu atane na mumurumi no bono bago korere njama obe abono ogopa binadamu aya obwege no asimu mrumento atenenele familia ane ya no aiga matemunko mwa we will end up being great enemies dirolia yeke no narimiri chitaya okay kibando moseti bono kibande ngolendo gota gotenende familia onye wachire isiko wasese nigu ngolendo gota gotigera pipo bao nabano nyetali mu murumi no bwende yemo jenimo mulika gote babo beti boyo abantu beti nsemo nabo bagosalie mechi ya abantu bande juyeti nda mwamu konyo ranga bono bako kumetinga na kia magendararo mochoyo mu muroyo buna atiete goseno mu muroyo murega bono bate banga moko babosa paite abantu mbali bayi wana ine sobo wale vijatu abantu wateba teko babosa rasi monyo ole mbaga tuwara ine nchira gete halege saa
1: halo mwaka wati wakiri nande
0: karibu
1: hebo hindi nyambano juwa ino wemo nga kia abono mwaka wati wa minto uwewe enu obo wamu muru mwona mwamuru onde mboko wa niyaka ya etire mbuarengo asenge njobo semi mbuarenge koba naba antaba nune neji sokoro chiyabo wate lukunga kere zikoba ege ndonido chikoba mutuwe kebene eke wano oliva epi ndeli kobi ya asiriwa wetera mangana moko luka digito
0: kai digito nare asiri kere gendo Digito ane ara ya asiri tikeregento.
1: Digito ya asiri tikeregento.
0: Ehe.
1: Bono ya manye kwenye arekana. Umuro mwa monto. Nabuga ati egento ke komo suya ta akora mabe bo cha so muro mwabo.
0: Igo bono
1: digito ara manye amanye penganje inje. Ninge minto nere.
0: Igo nga bona ena muro mino mo ko iguana nanga nkorera gento gete onye tingi yo ange gabo nkabo
1: e ko nyari kan era be muna muwe yenete na korenga na no bo semi bo ya bo ri batu tigerete
0: okay
1: akero ba renga mo yo ko sonye mbaiyo
0: okay ehe okay e ke renga likia uganga na kimwege na ine na muro minanga nanga ako kolere bintu onye gukare are ako manage limo kaone family go singa yaya digito bono ya saliri ebintu wa okay alege sa
1: ay makogati
0: ee
1: wakire nainde
0: wakire nainde
1: ay gango riki se maji ake nyane re pingo ro pat neke jange simba ya ke nya
0: tero bagge ya mama sabi hinjaso
1: Ah, mama sabe na mote ringa na ya nyeteme.
0: Ehe.
1: Ayura kuani moko ko tibotande ba ku kuania.
0: Danda ante toko sere ya oba ka o ebire go bate simi. Ya yero manyi.
1: Yere ro na mote nga ke ya una yura ro de bune go soa.
0: Ehe.
1: Ya ko era matuka anda akora ante ringe ya ye te digo soa.
0: Ebona lero nja soa.
1: Na mote bire ro no ni na ba ke digo ike soa.
0: Ehe.
1: Ema na riora arore ngango jere ya so ata isi mierende.
0: Bas.
1: Ono nja so kukua nyo igu ya sana.
0: Ono matenge ngoka ya nanga jere.
1: Tari ya kangoka ako teba. Iga aliko tebe ngoko.
0: Etu oni elia. Yani anga kangoko no.
1: Lakini ya teba nga elie nene eroga ako kusambira.
0: Ehe.
1: Elie ngangke ako oire.
0: Amina naribu ya.
1: Ayewono nga kiende kocha igo mojegi.
0: Ehe.
1: Ngoko jira jira tugete kweli kweli.
0: Sawa sawa.
1: Ono nare gote baiga.
0: Ehe.
1: Ama tuka kare naro kwege kware kwege na mumuro mino.
0: Ehe.
1: Ege ko gera sama tuka ali aro ko kware gote ege ko gera mumuro mino na era kware go tigera kere gento.
0: Mhm.
1: Obo go kokore ege ko gera nero kwege na nero yo mino.
0: Mhm.
1: Akini rero no ma eta ba mino na ba go koripi ba korabokia.
0: Obe he.
1: Asere ero tigango teriga obe na igo kwa mutumia asike tago korere gasi kuso atene nere
0: Momuro mi no bwende ya mosimeka
1: Aji rero
0: Eh
1: Rero rera ita yo ida ero gokori buya na ndo manye tengo yo no yo minto ni morin kerate ya go tigonstaki
0: Na ro danga na baba kubwatana na mukao bako kori kweli kweli
1: Yango tebo no ka mubire birengererio
0: Ehe
1: Ege kogera ya isi kukare mura na mura baini nere.
0: Ehe.
1: Lakini wono kuwa araba nire.
0: Ehe.
1: Yango tebiye bago kubangira buja sana. Na ende bago korege ento kukua kibwe sabu yeri ya soana na kamiri.
0: Yani moka una mumuro minu.
1: Yango tebiye wono nye koko umo mine jenji kwa motebi kendo korege ento chukua kire sabu paka ya soana na.
0: Manyama no moka wano pi.
1: Ako kuwakere zaabu waka tebi nagora gento kete nagora gento kete
0: Ehe
1: Lakini kitu kenji nye ya aye ya lege tomo buko
0: Wono tika wano babu kata nena mumuro mino
1: Aye wono mumuro mino ako tengo nye to kura agera wono higa
0: Ehe
1: Na buko chaka nyora musuke binto vya honcho kire charo vya honcho kire to wota kumikira Wono aye virenta kutora higa
0: Ehe
1: Akare kori girende ka gosera tigari gyo gotorentera tigango tebiye bara gokorie da sinche nare goteba iga
0: Ehe
1: Digyo monto muyo kobeka tene dereka
0: Ehe
1: Onye go kobeka momuro mino mobeka soko mane kiebi yani ya soko ligere ringa hiki kia kore kana
0: Ehe
1: Na endo ma etena bara abaisa kukata na enda so riove oete gasi yo tenene tana na motenga tata
0: Obe
1: Bono inkyo go koronye togo kore keneke neke
0: Ikonga mumuro mino na bago kogenkera.
1: Aye, na bu bago kogenkera no nyina mokotri rasikwa de gete kogenda.
0: Eh, obi, ehe.
1: Ora yo aye arata akonya ari kana riyo montore gene na ndo rago korere gasikwa mupima.
0: Eh.
1: Amanya ko moega simbi ya mono mpingo ro pat me kanyange simba yake.
0: Okay. nga yani mumurumi nuna bago kuhuncho kila bono banga nere kireta. Nga baka nonye nebi nte nchira vige nrete buo, yani nga nonye ne nchira. Ebi ntubia obi gokole kana kwanyora nga bono mumurumi nere uhuncho kile kuru ugaiga. Na inde nere ukale koko genkira baka nonye na bako liye merimo. Ehi bono isi feli siri asisimeka. Eki agira trotinga. Mumuro mino nero kwege na nga kino nye na magulinka agabu ibintu nga ibire nga itoko kura kuru na kitoko kora na gocha lende bono nga yani kumuboli tunga entira lende vinte biga bigo koru kumbe nga yani mumuro mino na inde nero honcho kana indoko bere kire jakire nyasi we is very serious.

akoro kwa musomo sombane ke kinara kwa tena ki aye kwanza kara tigana ngo kya gera bono maete sukari ego tire preje tire sukari etirimboke preje tire in fact de otenge sukari ya gen dance kose ya kaigo ya ka kose na kimo kose bantu kose ntwenti ebi ntombiro kote ebi guti presa tiagete bono kwa magote nga ka bone nkore iwa kabube bono kai nga kirendo kocha wakora na biye bina ko tenga irango re kya gera to gocha kona ko biminyokera boniga e kya gere kero bono na inde tiari satia ko nyari de nande nto ko kokonya why because yoko na gote kera mangana ya bantu da gracia ko tenga tikana na mangana ya bantu onye koro tenga mumuro mino na kokonye onye koro tenga muka na kokonye onye koro te mamo mino ko simusi batu mino na kokonye korange bintu bia obuna mwaki ne tukuseno Eki agara bona bora chote bebo niga bantu mangana ya bantu bantu bari ngi family yo bantu batyo kirie binyoro bantu bakore kyango koko boli na kinga iko amanyere tenga neye na aye to limonye ne family ga ga babe gete woro bago so ebite e watch mani gere gete ko bego trabago so bago nga yo manyere ta mangana yo ko kwana makompa kwana konyoro montago ko kambia mangana e family ama kongwa makonko muna kinga yo manyere tenga neye nga aye bono to manyete tigango tebi ente ti manyete rakini Aye bono nga yu manyere te ngane ye nkonguga. We. Bona abu na inde utaka otomatomia maiso. Bona abu na mwoko nite mechandu mechi ya bando. Eki agiru manyere te ngane nkonguga. Kukwari tia bante mwarembe.

0: Kabisa 0724256504 0733332236 kwano na nje. Ngiyese FM, hello.
1: Aya, tuni.
0: Yes.
1: Wairiro morari.
0: Wairiro ya kabisa.
1: Oyo gakuru kunga chance ye kuri kwa bosia. Oyo gakuru kunga chance. Na bongo bwa tata sin tabana ni kabisa bwo kona kobe ka kingere cho.
0: Yes.
1: Oma tenta ke tengo tengo ndo ngere kwa kwa na. No roche karo tari kore ta kende buya yo nyomba. Na bwo konya warana oma ate kuna roche bwo ari no ba kire rieta ta ti gota manyeti. Kya gran ko inyore mundo ke tante ra ti ani mo sa ni ke tar ko kwa na sikete.
0: Aha.
1: Nge kero kose ngamugori riswari yemo ngako genda.
0: Yes.
1: Nge kera akira sike to samiru nya mango be ko mo be kari sakariri na iron. Ta go choko nya ranga ni ta chiba be gete. Omana ko bate binga sukie ta inko ngitera masaka. Kamana ko mugori na ki. Igore de ka ki kwa ki dia.
0: Yo ku bunu mongiti.
1: Bunu mongiti ne ta kiro re ate gendo bunu ya family ya ya kapisa.
0: Yes.
1: Onye na ka kiro re ate.
0: Yes.
1: Ele gera abantu mwezi muri ngamoteri ngo buno bonyiti.
0: Aha.
1: To kwana sa abantu bakuru ningo tagaru temara ko bengi ne weekend ndiyo mwane kwini ni ano monto mya ningo sabere tama ya kiande gitu.
0: Asante sana. Ngayo mugako go itasigita baida baka kambara bwata mangana aya. Kunyo ro mugako itirasigita igo sambiru akanyama. Na baka bigite baka enda ni abuja kabisa kago tio kabuja kabikire ndani ndani na ndoko go simonto yeta chetya nyebeke buyiji. Akunyibikeria enda niri mbesi nchana niri kutioka igoro ya kanyama ocha na kuwabi kete muguko ama nyetenga saa iyo mungu lalile awana baralile agocha alie ndagiro mungu mbuko mbugatilia oso waga aliburuka ni kabichi elia eruma nyako titura vika na bande mbali bamintu mtu kwa nyenye ngoko kabisi ngima lakini chinse monchiro toke tuna nabana bao bakune abana ba okuba ibitagi bibyamagoro byembata naro bikurya aya aye gotegete ekebwata bubari osombo ntonde gwaita sigito teli kwembole ndagera maroko bakugoje nyumba bono tete ko ito murugyo mune sukume yeye kateli gwa esu kuma baada kwa lile nyama kwa iguro bwa subwe nyama na ande bono jikuri esu kuma ni anze na wana ni anze na isa kobana bana yenko bure Maita boko de hotel isla asika biso oli jamba ya 500. Oje nyumba buri mungina ngabano nyiki kinga kwa karanga ika yaya. Kwa kole tinya meli ba minta akwe mikisi. Esku melime. Na ba yaro icha wanja. Sante sana boss boli. Kwa chinse maji ya pipeline. Atanga kwa ni mama Esther Moran no mwana Melody. Ba chinse ba chinya cheki. Amana Alois Motari kurgatuba. No mwani murana di mogaka mo. Wa rodi se sante sana. Egisefe malo 0724256504 ni yabangina 0733332236 Samaria Facebook Jared Nyambega Equinini ndarigiri chi message ki kire gari ya Samaria Facebook kwa Jared Nyambega Equinini gari kabisa David Moriasi kwa chini sema Jack Jauri settlement scheme wote bibu wote tabia kabisa kichauri scheme nero na kweli na mapoyo kwa kunganere gonte igayo yokoro kunganere ndochiga moset innocent kabande esokoro watabanga nigo ari burungi kabisa ime yo murobiryo yiga akefa tuyo sababu ngubuga tatubya kabisa ime yo murobiryo ntabana ne amori nige sale mamake makirete asante sana David Moria sikorochin sema jiriche kichauri asante sana akorolire abiuda nyakunde kwa jinsi sema jijenye ikuroga alime yo murobiryo mbako mwalio Josephine ni mukaka asante sana pamoja kwa jinsi majini samanga gari. Kevin ni mbiro kwa jinsi sema jiji chapo basi gari rongo muonde imeyo murubiri mbako mwali. Aso kama ra Dennis ya Alice Mukwandali era mukoro. Yangu kwa nilo mukaka kuri Alice sigera. Julius ya Alice sigera. Bravo. Mon coin est le cabeça. Richard Arisi. Richard nyaku di Arisi. Montum ya kabisa. Wapanya warumu ngine okorokunga nere. Nora kemunto Thomas. Korwa Arisi nsema jiricha. Abi komoni kose ke komoni. DJ Thomas. Steve Rambu ya sante sana. Eunice Kimbare ya watanga neno awata vya kabisa. Jisema ichi ya Kasarani Santon. Awata my lovely husband Kaka. Na my beloved son Gravin na daughter. Hii. Wono ayura isa kuruku. Wewe sina ayo mugaka. Kwa rukiru nga. Kwa rukiru my lovely husband. Lovely. Hii. Ujunu murugi oku wa dress inchi ringabuni. Wanya wale bitenge. Wiyoko soka no inchi rabu uga wisara. I don't know what I'm saying. Tigari 1500 ndio mugaka abugenkenda gore teduka danae weke mugaka omongi na simbirio chwene chibese chimugaka rongi mekoira chionse nabongo mongi noria ole ole ko ganyo mugaka oyurara riria tindete ocha no bukuma no musorio mwaka amagoko mugaka gakubuka bambe kubona aragire tuli ngakiende ko sare njire ngabune motenga riri anga magoka omugaka oyo kuri okurigo Kuri kumba mwake to kumba magoko abangina kasire kasini yanga yo mukako kunye sibi ya challenge 2000 andi kwa rusmi atan kwa to makachi besanje nanyo ole gotime tali kumanya andi rusmi atan eliye ndoko
2: Takemo. Naime mo kwabo kimo gano yesta te iwanu pe na bo mata ko kimo gano ko ende gano bwate. Ende mo ngina karo ri mo gaka ti go mo kana kali ko moru she mo ti go go. Na ndo na che kra nye kero mo bu ko go na ro ra bu mbata. Lakini bale ende ma ko no du mo to ko na jo ke ke ko banga na yo kwa ba rekere.
0: E je ra ba te bi ba bali de chi. Ivari nda chibesa chire go team.
2: Iro kali ki bakare go sibinga ki bai to ri ri to e jonge janga te to go te tua nyora kare me kwa ke nga nyamuga kali ro na kai nyore te nga te kya nyore te ra ga shiba na ko le te.
0: One shide mogo ke nga ni chionsi.
2: Piti go mo to kore go mo to bo ni ko le nde te me te ba go ba ke go go ko ngo to ko le nde mo to kore mo nyore ri tangani.
0: Ya ndo mo nya ba na ngi so ko boli. Chiba ya seji moko ruwe biyombe motage enda mire munga imoko rusi mtotaba
2: Ngate ne mie nchiri toko mera seki anka ai naji toko rusi aiko tuwa kwa vanyo toka
0: manye Maira meri go around
2: Tuwa boko di mojo kore uliko Ndi maiko na to manye nga bori Ivo tabu gato boka na kobo ranga umbo Ngina besa toko lati nga ikuwa rusi Ndeke ombe
0: Siku hizi Niwe takoro kunere honorable Phyllis omuyago teba buna squeeze be sambali kutiga yanga ime squeeze to konyora besa yanga ime mali sitio ra nyore
2: ba soire con ai mi amo to kor neken
0: eh
2: nko na koli ba ren ke ra ba se ba ko ira ba ke ngani ya tore mo to kor ne mbra ya ture nyere
0: abu busi
2: Ai ka busi ai te kire bon no ba ke mbure ne ke mbuba mbu ko rende ya tule ya sirire mbi ya tole bon na rendo o ba sa ni bua o ma bu te nga ti ganda ro to ta i bo wan se ki ko mo mo ni na wa ko mo ga ko bo ki ma ti ne u wa ma ba ne ki ne ma go bo ki ma za na
0: ba ko ma ko mo ga ko bo ko ma ji ne ru ra le ji ne ji
2: Hello,
0: yes.
1: Ya
0: tiba ini deh. Ya. Ferdinando wa tenga tinda asoma message ya Ferdinando nona ringega wesibuli asante sana kwa ikachinge ende chionsi notigene nochinyore ako tenga kwa ikachinge ende chionsi ochitige nochinyore watika ankeigo yoko kunganele Ferdinando omosemi Archibald koro chinsi omojichia Tanzania na salimia mama Wilter Agichora na tatumu wabo Johnny Agoro niko ndani kutoka TC Tanzania na wakotele tekurugaria tenga wakota mesichia ini meisoma ndugu tumai ndiga taisoma yote okay yuko nganere Uncle J buka kutu nisema chapa ipra niganyo Robi ndoke mochere Joshua kwani hapa antaponsi banya biosiga alibu basi wa misichi abatangana watoreme yomorobeli abwenta bano nibuja kabisa ogoro mtetezi from chinse machiricha siara atangana eno alime yomorobeli yiga abwenta banania abuja kabisa ogoro mtetezi abatangana ari ku siara mata alia ebintrende bire bironke kabisa nande ningondo chiga bari muri me yomorobeli bwenta banikari mono kikimando cha butoge daika emeronge tatu na isa na ibere kuri chinse 10 na mucho bonu marogoba chiga kyone njijara di nyambega ekwinini yige nako tinga derokir Friday eto kuchikaribisha kabisa tolinga ngakia maganari nanda kunya kupatenga abana simole soma ekogera kugucha konyora ngikwini neri bwate bintu byae to basagucha kukuminga ngakia maganari ngiga akurukunga nere reo inabamba moto sana aiga kabosi ninche choyo thiambo ogoro play enova kabosi songa chas ngochire bya kabisa.

0: ngana mayajigisa FM ingako ya manganonsi
1: masomba wakuchia kagendera unabotambe na wakile muna chivira uru chavire chikwani kiku asji skuru uraibu nsewi ya muruto ralidia muncho liya sabote na libaba na jeshi aiga Kenya tukuma nyengoro yekia magia DCP kwa menuji mwaswada buchiwe sabu mwakoyo na manganago tukira kuruwa se arobongo rogu siya sobu wagare

0: Eleni Mokira Wanyari Omobuyo 5000 katoka nyeteji drochi nene chiko sieke kipindi kia lero. Eleni buwairide mbiyole baba na kurusiri chitoro ime nyabugaroro kukua na kuruwege saa bono
1: ya mono
0: chibese chasoyle simi yao gabu. Wana emambi woko voka kule maritati umanjana kio kwe banga.
1: Ayo mbiyo muna asante mbiyo muna.
0: Votko vya. Asante. Okay mbiyo muna sana. Helen Mokeiro Nyari umuwe. Oito kiroto ganda chidro na chiga kurugi kasi studio chata gire chidro ibere chioka. We call it a day na tutaye vinyo saa inga mbiyo muna. Aso mbiyo bukaya kuchia sabanto bae. So kubata star 779 hash na ena bokoba oyama waba bui baito kurugega se studio. Banta bange babu ire babio kire na ena boko vyoka.